ayam bamaran ke jodo e be kalda e bamaran ko ah juru sisa galu aya juru min bo malika jamana yi don da juri den dia ita karja ninga foko dum sirte fular kolam dokari kibli dembe yama nan ko fadde de kalta ko

waji goto are makko mo bacce ni min dani yara danno an non do jaada fo atedinte maraneda e min ne kadi ko mi jiddo tew bacce ni kono mi ala taga no kibrimi tew accumi rewema kala do maranda mi nyama mi haa.

nder suudu tuuɗi fof cokkama. Jamma o jengi debbo o wi baccani nanan sa kelen suudu ndu ndoɓen baccani min dogda yam wi min dogda e maɗa ɗi baccani gorko ma ko lamɗo kilifa ko gal ina jaranma dogdena anda kammi anda ma meeɗa yidemi so wona oɗo jamma hande ɗi ko waɗi ɗum o wi yidde.

ko mi tindinima nagge nge mi hollima nge babam o hirsama a filama li pullama eɗen kumane waccani ƴeeyima ñuuti mbo en ka jarli bama koy bamma jibinɗoma ko galo ko jarga ko lamɗo ina jaranma bama o hirse pour eɗen kumane wi wallah ina jaranimi ko ɗum ko waɗi ɗumo yidde jata ko haaju mum tino yiinata aɗa foti diinata oye tinnal oye nagge nge ko siiwe ajje e gallaade juɗɗi ay ki gawdi ɗo dari ɗon so nayi ɗi jofi ko kanŋge arata ha elasi gawdi he ngelel o sa andi a famata ɗum on saatu rewɓe ne modda minon ɗo feddam rewre nde goto fo ƴetta jigue muɗum miɗon matta ɗo leesi lekki ɗo so nayi ɗi paañima nge yaɓani tan mi sortan liwol mi joforo nge feeɗi hen nangol ɗum ɗum ɗum tagui debbo sona motta jiyata ko na yiisa ne yiisa morgal mum ne yiisa liwol mum ina mbaɗa feeni ɗum muɗum wor ɗum na joforo mi kebino leesi lekkiɗo e motta nayi ɗi ina gara nayi ɗi ne jofa nayi ɗi ne jofa ha nagge nge paali tan sorti liwol makko o yiisa junggo mo jofo nagge nge ngeleli tan bacca wi ko ngeeɗo heccinayi ɗi wiya ko gonga lamɗo o dande ɗum taƴa samba finali pol laamo a wiyama noon ɓaaro humanama e kamɓe tato o watta rewɓe tato hole hen mbo serata on noon ƴewon hen mbo serata oe dandimo to lamɗo to so ɗum ala ko toon hirsiteno oe dandimo ɗo maayo ɗo so wona ɗum ko ɗon hirsiteno nene mo hirsama oe dandimo ɗo nguuɗo wuuro so ɗum ala hirsiteno bamum hirsama e joni noon watta rewɓe tato holɓe hen mbo serata kamɓe tatoɓe mbaɗi ñalade

be jogum nyaalu lono ala budde kadi hamadu kum bintu jofu korko ceddo bonnani mbule ali malum ndiredo shanna yo sa dikil accho wana ceddo kon dun wela mo sen bonnani koggo.

janab daw sabu kalbi sambal ci mawuri bu jirna le madina em badi depart ko ñaan na sor wonno han na gëpp ne wara ju murtene foko ha kula ko welto taw halte hen ko wala kula ko wala pandra bismillah be dum sabi ko ñalaw ma hande ci bi mu dum be bi ngar radio murtane jo en mbadi no daadi hakkule mel ñama kala je ñago toobe ak ci te ndu se mona so fero kay aljibi ndeysan ko mu joni kala be jimbere ndeysan ko gorko sara kulle mona hasid non sabar fasnde pular no feebi o mo tawa dagi ko morso dagal to wulango tanu kumba data nyane janyum kumba data jibin ardaade abu hiddi mangay le challenge joro wudi baban abdul di ko nyare ko mangay wonno ko leet alta be kay galaaje be kay faade be kay faatir dama le siba bu siba no ba siama dagal to wulango ko nyane janyum woni kan meram saydu dono ki yir samba sara bilal samba alu gila sara bilal kumba sara samba samba lewe jara ko nyara chelaw won si sam mamur bokh dis ko bane drom tatte ko nyara chelaw.

burde bonani mayde bonani musan ko maya tawala nyalande de tawno juri balde ko jom nyalande sa ala golle ala balle sa ma ya majji ndeysan ko golle tan buri hala sa yi ardo ji hakkilina kalte ko eno ardo aji abuyen ardo bubu sambeen asmu siba bubu siba do siba bubu siba gorko balde ma kay galaji ma kay parte ma kay patirde ma a labi ma ngay parte labi wuro bay foko golle wonno ndeysan sen tagi buy e mbertnuti hewɓe kono min cankoy

mari meden Dakar ha do kaden redu futa he ha na den do en noxot ko heewi gollam e enen nyenjo non ko enen bi ko golle buri hala

0: gandu e gantodo gandal galle baamu
1: ene wodi sanne
0: ko desdaara ko laara kalfinaara malaara bi bala gel neere funeere cheerno Saydou Nour bara faata galo
2: ndeysan cheerno ko antido kulle ko ro ramtan wallahi won ko cheerno ma o haali aladi bokar ta cheerno temba ndeysan
0: woni kala ko ne jungo bani adam ma ka sa laaba haa ko ne jungo Allah ko golle sendagi ko puy ko jiso darto wi sa remetti sedade babal samo gumo dakal demba toka sabal samo gumo dadi sa ñoren ko suba kay ñoro babal samo gugo sen lu senegal ko jojjene de mangu jetal jena jokol ko hettiwete pri kono ko golle buri hala nuddu ko ko wayno bay abou mochir geñjo bu yero ko mba bujjel bukara jom beski ferdaga ka jor so ko da andi mo waram mo ngari kisal dal to wala ko do mbara gesso gal ko do nyama hedda kacal wurtine wurti be jede hen hejata ndesa al barka mbay mo to ke jogal ko be jana war jogas ni tatage ka jor jimi hamme hamad fulli ber hamme sada jimi bunne na sar buy kumbo inde fulli to da lamdo

0: dañ la ko wonde moƴu ci dokkal dari komu reñen hen yo maayi so maayi ndarde goppal ma den dari alandi
1: nani samba
0: kodda
1: jokki baaɗi ni e ñam kulluji baaɗi ni sono kaale so fowmuru nani ɗum ñalla fawgude
0: mbay mangu allah ye wona sa
1: mi malama ɗa mi hitama ɗa mi malama ɗa mi hitama ɗa maliɗa gotol tan ɓuri ma maliɗa gotol mbiɗa mala mbiɗa mala so neɗɗo jibinama e aduna he ala ko woni jimmol muɗum so teeli sowona mbiɗa mala mbiɗa mala o malaka malaɓe kewadi kono alaji ko wislettamaki so mbala tamannayi ha kewi

0: di modi mama fati ko maryam kumaji kuma bint modi modi cerna je ta listan
1: ya adam dilama mu kusuwa kulkum sai ban fa'an da mutum.

adangi dal faw mo bayla tafsir amadou hamad jassa ci le gureum bañu arnou sey kumar ñor lamir jullu subhanallah oui sey sey dinam wala holi kam ko jël borom amul ko ni ngul hawni wala fa ko jida oui ba ndaram jamane fi ni ko mo min holi borom sey ko sey jabat jango at subah oui ko dana ma suwina oui ko jilam hen ko di artu wala ko jida oui war ko fi ko dusiara borom ni ya ñaadi hakku gal yo ponam ka ko dal miskin miskin dunya la fay fiirtu dal ko ni ba ci lagi non addu tab on da habis ha pat miskin dal mu ko mer ya ñu ñere ko mer ko non e chaay ñu ko mer sa jeesu ndi ala ko ba da wadde ñu buuy wona jodu fudde

fa fadar dum wala en oy kon ko ceri bu ngoyan ni oy min ni sababa tan oy ko gondu mi de gide di ngare ko bum oy nitini bakol islam oy ko ceri oy kon ko ani ghadatal bayni oy bali kitab ni di da bi tammi baleji ko bum oy buri nitini bu ceri bu beru woni ngari me les ciru me re ngala di do bali kandir baleji oy di netti mi hadde dum belam oy buri nitini ko ceri bebe nandi dintu oyu kono min ni ko gondi oyu mede safron

Uy, onun mu tajab di wonal mo uy bondo kay de law gono yati de ndaftata ko uy min jadi uy kuna kharatu biha nangume sayane hasata bi fawda ya ta fatama ila tali hadimul khasi uy mura ya khalkali uy gumuti bi sirri jaw

di hoddu o mi siwtori ɗon jatiyiɓe am leydi france mamadou yero saydi e mamadi kande e issa kande e issa balde e nder familie ma kala mo neɗɗo yejjiti anda ko yejjiti kon tan wayi noon wona añede wallahi annani rewɓe ɗi kala to bandatoɓe ko jawtoɓe ɓe kamman mi wiya debbo fof mo heɗota ko banda o yaalo nawlire kawa nga ɗo pusowo kore to wayi

0: bi sey baado jogori habde ngodo wuro ngodi ndi fetti tan wuro ngoko jamma rewa taga ngeedi biri kala gandal gondal don nyawdugal sanam ngodi ndi bonna ha bona pour Cheikh Oumar putti mum wiite ko tiadjal nasru tiadju gede joyi so waddi mo putti ngu kanko Cheikh Oumar Allah no hollaba lawol do boddi ndi rewno do ko selata lawol gol hol sel putti ngu fawato ko do boddi ndi rewno do ay ni jogorda ni joni ni maro nodda ba belada hono be do gol den hono be fucci da do wondudi ganda ene wayna ko yewta ko joni hono hono ngamda Amadou ganduda hono ganduda Mamadou o do be fucci da joni ko bi Amadou feldo ni tewratama ni wala ni jirta ni Abdul Bodil dari wala ni kuccitirda ni technicien joni ganduda jogibe appareil o wala ni kuccitirda ni e bande en faade sal en faade nyasen be do do kuccitirda do e mabbe ko non ganduda Cheikh Oumar kuccitiri e lawol do boddindi re warno joni non telephone numéro o so yidi noddudu boddindi o watti dum ko ganduda ke nder safina numéro telephone o ko taka dastu azam wa qararan tizam bitisim bitisim bitisim bitisim am amabaramu amabaramu amradit bimaga ko gaade ganda ko ka letaro ko ndiafo don to woni do ganduda hono wite numéro telephone makko nani de bihi kasfu gammi wite bihi kasfu gammi ajili summa ajili bihi yangini hammi ko yudiradu azili bihi naylu subli jawu hudahu samili dalilul baraya wahwa hibbi wa kafili safihu wonar binuri tukmadi sam hadusin dum do woni ko bi ko o notortolo on wite sara sam hadusin woni nimara tel fo hakku ne sokhmar bi kafu gammi ajili suma ajili bihi yangidi hammi wo yidira do ajili
1: wallahi
0: bihi naydu suudi jaw hudda mu samili dalilul baraya wahwa hibbi wa kafili safihu wonar binuri tukmadi ko haal tay Cheikh Oumar kanko sa o mo jeedi biri leydi Cheikh Oumar do wadde puccu tal yibi fo gotum kay won toñaat
1: ey
0: eyo
1: yibi mana goto
0: jippere da min di barma nda ne gon
1: ey
0: eyo
1: Mamadou Mbayam min nani wiyede wala min e windi en ko be hono amen min nani windobe bindi be pamani fambe pami yeddobe bindi yedda wonde wiyede Cheikh Oumar na jippotuno wuurbe hutto kadi jippo may
0: dum wadi
1: kon dene holto
0: sabu sa nani dum no wada Allah holli Cheikh Oumar so are genale o bi maabe mojjabe o bi maabe lettetebe ha wadi sa goto ko nanta ko ara nana joni be biya o dadi harfo dadi tabande wana ko bo nodde do woddo noto do badi sahi bardi maw ko do wuro biya jomgura Allah sara wana ni nanta biya
1: wana en non
0: kanke en der jindu makko o baara sa genalo baale hen tawa bo hucci tay maabe modja bo weltoro dum nani o baara sa o jippo e wuro so are genale de non Allah hollaba maabe modjaabe wadi sa'a goto ko are genale e bawdal tal won gondo don ne leli don jiake lawtaben lawtaben ko yimbe malabe be ganduda be yide be webani e be godi jode adunu meno kono ko be wirnaabe kono sifa holno be mbayata sa yi bad non den da wotabde goto e mabbe kangaado fo bo kawruda ni wiyaka kangaado o woppata tumco jattataka so tawi gawri no rufo wiyaka mbelo hocco do yawta o yita maara rufo yita gawri rufo o ya tanka haaju makko kon nono nandi ke kangaado lawtaaben ke be mbirna joni non kanko Cheikh Oumar o are genale do tawi hen goto ne lili don ko feddi to bona don yontere sabu barke lawta bo ke genal he tan wuri yeyi ha der jam wodi kallo holli be genal de do tan wartami hal dum fa ha pama ha pama o wone genale o yiye genale o halde maybe en der genale de kanko Cheikh Oumar Allah holli mo won ido nan hen sa nangi muti ngaduda ko duka ha weta duko ngo non ko kero tor sikkat ko duko o yi won hen dido ko cuddi jokkoto men jokkoy buru ha weta o yi hen yanane wotel en deji ne jirten misa genale kam Cheikh Oumar o yi hen yanande wotere gondo ton yuwat gondo e serum ko wayna labi on wawla goddo arde biddu kosam biddu gal kosam ru fay won gulaali di dejja sa nani dum wana maabe nan kaba ha jaaka manaji kon sey ko marno holde dum joni non ko dum jidden halde hokka aduno dum be ganduda be sa nani a woni serum ko duko nanata ha weta sey ko wadari ha faandi be salmini be salminaango maabe be salmiti wi bonon bar kono malaabe be biya andata sirra men sabana do fofay hindo dun minen ko min yimbe hanti ganduda barzak
1: yantu be halade
0: yo aba aba andi ko woni ga o wi mo ganduda o jeyi aduno jeyi lakar o tagi mon tagimi kanko wadi wirni taw yen giindiri jinmi ko kal non me sabbe Allah ben bi minen min dukaani minen idi do e genale gonde do fo minen idi adde do gorko goto wirti min sabano way yurmaade may bo joode leedo jangi faati e salatul faati la bitati o wadi chapande nay e gogum hu Allah o sakini mo be do maabe maabe julde fof dum min peccat min dum ki gaynudi gino rebi do buri dubi temedde jeedin ayo de ko dum kalanno be pundi jokkoto men jokko e wuro o yono ne barkol malabi ben bi min kalata o jot namiri mon sebal onon hanki ko ni mban do kon dido hande de do yanade yante mon on goni tato dum do kudum woni ben bi min kalane sebal minen ko min miskineebe maybe o yoko woni miskineebe maybe o yi maydo bo jibinani bo woppade hay goti aduno ce kesi maybe woppube be bibbe aduno so juudi geedje mbar sappo yi gogul wala cabanna yi gogul wala bi min sakani be maybe amene maybe juudu kala ruuhu jamen ja heboyde geeda ben wonno maybe daba dirta o goto jantuda ben hande non bo jogino biddo gorko goto da aduno hote joomum hanki ko yante fedda men wonti miskina dum woni jiida hande min timmi tata baro woni ka jippi me genal tan mari yidum nani mo ganduda o jogoto ko bayde labi yo keediji mum o dum do fo wana ma dum mi timana cipirde wana non nanirton de ko sibra Allah tagu marano holle

kanyamo fi alfa ay keeci abi hasimiyu hasimiyu taalamu darbahu ndata dem gal wi ba nam alfa nani kanko nani an hodo gonda soka jibina ma re aduna hodo godota o yi gonami ko dubi teedayba deyba non ko madinatu munawara ko batta ton gilla me nelada alla e andu debi laabi tan gondidi ton maliki saade ni hanafi e hambali ko wodi ko kala mi wonata ganda ceggi taw dum o yalfa ma non soka risi debbo an jibinto odo odo rumba kalten o fi hella wongo ramatul o wi tijjani tijjani ndani ndeno bi tijjani tijjani debbal kadi wi nam alfa nani kanka gaw do nani hodo gonda o wi si kesi ganduda wonata jikana dam ko bitede alfa amadou

0: baba mi modo daande hoddo ina mo wonna mo o do kasse ko min Ali Bambaado minen joodi do ko do galle makko do jekira do min joodi cheikh
1: ko bo mo efenaade ani bi mi dum to di daande to di leddi cheikh wali galle makko wadna cheikh sini ko ga a wadna ma ko banuma laba

kar di kar mawda mo ngannata gonta mawda yurumte ko jowdo ko moddi katto ko moddi dew Allah jokko en dam o yete taw hadran jinnaado amen miyaji ran do gidom bodo jodi njaram o bi ammi demba jina kiga demba ilo mare ka demba silal demba

Walla ka o hadrabe biita bulet de dum fuddi wadde ndesam ngadi men joodi wadde o do banda to e leydi do yete e lewru rajbi men joodi wadde o do ma banda do won ma ali hamza rabbil alamin ala yoni wadde banda ɗum waɗi min joɗi hono on saha e banda o noon ko banda jilli ko banda teddungal ko banda yidde wallahi

jiɗɗo min fof wonno e aduna. Dawda ko mbaɗata ɗum, si ɗum haalama nde tan ko giɗo ñelɗiɓe, ko giɗo naalankoɓe, ko giɗo fofof, Allah yurmo ɗum yaafo ɗum. Hande en jiiramo hakkilleji gona en jiiramo gite. So wiyanama kadi ko aada aale nde tan.

ni waddam maala mi wadda kodde mi wadda latti ba tawde ko ñame du wawi hala hew gaga ko yeddi goddo soko dum manca manca wallahi taw hadra kanko bakari yo wonno ko e der sebu mo wuri ha bo mayi mo fera huldere mbima tuusal battal ngal ko bakal woto ittata mo

joni joni ni na yeto gon baa mun sey laay mo re taabe ngur na mat no musido ka do mun rangi daande ko mon dum ba sey di gada jaaji mi do wadi do e mi nyaame sey laa ba

wallahi toon min faray ne mabata ko weltare dalli kumé keddo ko de ko daaji gorko pula mo bonnani pula ko dokkiro ko goji kambe gonyo jabali luuke biñi do do Dakar la morgo Senegal ko pula wi gamba seedi geda bi minam o yido Dakar la morgo Senegal hayo tile fofoti hayo tile de belel gawdi fofoti ko yi salminim ko jallo abou ne

agunde ina jama mali barante da bandaw e ba amadu balwa fi re musa

kana kanyo ko makumpa dunda ali maje mondo ye mondo lenne ko yesu mulele yesu.

ma te kele ci lamu bi ne lu gënë ndum bon na ku mandi wala mamadou bandale kabu kolam bi lan jaw sa nabi ifek ta la ci di mindi ku tek ta mole ku mel ni mbaka mamadou sa duru kan jamu dem bi lan ja mamadou manen ka ñoom mo ne su bar ko ngosi na fayngu yesima fayngu laadi aliko simma o fayngu laadi kurudo simba fayngu laadi bele yedi ku moye defo man diaye so ko rasino lal ngal la

muchacho. Aquí Yereña Marisayo, Yereña Bafrepe Marisayo. Ibra dem kan ni toy jaji ala sire mbacor nan Marisayo, tay Marisayo fa dama da fur do gel kersa bar won jom men de. Yo ja ko akudi bafrepe be su da ko sigar o mod hola no ko tin gol ni yakamaru. Dedo ga sa ju banta jibin mali ya Marisayo.

Esa pra PCB dere. Ngaram ti ngaram samenyabu. Obri amenyere ngwe tiye changanem.

0: nangal gure sar am
1: jam ta do wadi ni
0: o wi o gari do wadi mabbe sesa fara do fara wetta o ya wetta wallahi ta posma ona parti
2: nam demi wa wa

wen hege mo jani o sey na la kagal ka kadi noddi kadi mo jani o wi na la nke yagal woni ko mo ko o na la nke yagal na la nke wada na la nke ada yaha ay ko ko wete nyama kala nyama kala ke nyama nam hala nam woni nyama kala na lanke yahat yah partu nane partu woni na lanke yaga don woni gren woni mos

do yawtiri yeto tay kuni ciomi laabi tati ko mo yidi haa joyde makka o bango e madina don ko laawol baddi ngol ko mo yidi yaade madina ko mo nyaago yo wi dutti jani kono salatin faati teddudo don ne kay ko laawol baddi ngol ko mo yidi yaade baytal mu gadda ko mo nyaago yo fiyande deen toro do ne sella diin Allah don ne kay ko laawol baddi ngol kon non tay ko benni makka toro do haje makka ko haji ha jugati toro do nyallo yimbe walu yi arfa fino nyallo yi mina urutima wocce jamba o barte mu dela ko wocce jamba tay ko weddi ma saydan balde jeta di madina waktu ji tafande nay tay ko ne yabani madina Allah holli dum Muhammadul Gali madina badene jodi are bebe de perlilu kanko Muhammadul Gali on wattu kanko on e jappel ko e madina na be mbi mo nam ko ngande ko ko Allah way teddindi jiyadum ngande ko ko Allah way teddindi jiyadum be bi horko dum woni Muhammadul Gali ko jiyadal men daare men bo hawni min fi be bi bol ko jiida o jiyadal ko jiyadal la garo men ko baleji ko jeya ko leydeede hirnaange makka kono ngande o do jiyadal la lan hokki dum en nam marka ko rokkani wodebe hew be bi ko on marka Muhammadul Gali ko o do jiyadal la garo men lebul fo gongole bandu makko nana nan be takkudi don non madina naabe hankati goto fo fikki ci neddo haala naama ko anda moƴƴo yeddotaako kono haala kaane metti faami don non madina naabe leji kanko Muhammadul Gali o heɓɓito yiɓe madina ɓe mbimo na koye ñalawma fof mbo Allah deɗen keɓa ɗo hoɓɓe hakke capanɗe nayo koɗo capanɗe joyo kono koɗo fof garɗo ko ma namnoɗen ɗum fii namnoɗen ɗum ko fayi kono ƴeewi oɗo koɗo mo titimi ñande o yetti batu men o janggo onon kala no poɗɗo nay toon kalana kam on gandan toroɗo ne waɗa dawañal tawi kono waɗa hiire hirni haa o yettima madina o jurdi batu Muhammadul Gali o rokki Muhammadul Gali junngo kanko tawi ko maro jaabi konngol Muhammadul Gali haalno gila waraaki kanko tawi ko maro wi eske ko Allah tigi waawi teddindi jiyaaɗo mum kowoni ko Allah waawi teddindi jiyaaɗo mum nde anndini jiyaaɗo mum ko wone jiyaaɗo mum gila dawi tatini hakkunde maɓɓe ɗon Muhammadul Gali ɗo noon batu o kala hoyniima ɓe mbi Muhammadul Gali holi ngol ɗo jaabolo konngol kalnomo tawa kaw jaabi ɗo jooɗi ɓe mbi mate ko oɗo ɓaleji mbiyanɗa wi ko o mbiyan noon ɓe mbi Muhammadul Gali mate o ɓaleji ɓurma o wi ɓela madina min mi ɓurotaako ngande koye madina min mi ɓurotaako kono ngande oɗo ɓalejo garɗo men foto sa ɗum wonaniɓe an toro ɗo tarbinima ɗon so tawi ko mara fii o fitti galle Muhammadul Gali o haa laaɓa o jogalooɗe haa keewa o nokka womre kaŋŋe womre kaalis o araw joowa yeeso Muhammadul Gali o e ceerno mballi ɗorta dépasse toro ɗo hippira kaamiilo tawi ko ñalla durjitaade haa salli fana o nodde toro ɗo hippa kaamiilo tawi ko yaha jama juuloya to atto hippira deftere makko toro ɗo wona janngude ha ala sara o nodde hippa deftere makko totta waktu Allah to atto hippira deftere makko ha futuronowono heewne hippa deftere makko o juuloya futuro o heddo tono mbo naata darde naatila ha geeƴi noddine o juula so toro ɗo arti hettima o naato e nder suudu makko o wudda suudu ɗo aatiede ruufa deftere nde ombo janga yeyi ha hunde juuto lenna deftere nde onay naatilde to juuri dage naatila ha hunde juuto jogol kurusa onay wirdu e kodda adama silimantire samba demba ali moutar kowoni ƴeewe tarabiya toroɗo tawi ko woni ɗo an balɗe Muhammadul Gali noon le chek tidiane ɓurtara sifaninoma amambo sifa tawi kumar oso neɗɗo baaɗo noon wa ari galle Muhammadul Gali o rokku ɗum irdu tidiane ɗon noon Muhammadul Gali noddi sawi kumar koye mbumar fuudange sawi ko wiimo naam koye mo mbiɗa haalanma seeɗa e toro dokar suwa jaw

koy mo toro salfina koy mo sa toro to ko an yada don non toro do mo ci firi don non o bi kumar futange say ko bi mo na koy mi wadi mabbo gaddam dokiro wirdo.

bi ko den fi adna ko nyalande burde bonani mayde bonani musan ko maya tawala nyalande le tawno juri bal tan ko dem nyalande sa ala golle ala bal sa ma ya majji le sa ko golle tan buri hala sa yi ardo ji hakkina kalte ko eno ardo aji abu yen ardo bubu sambe yen asu siba bubu siba dono siba bubu siba ko balde ma kay galaji ma kay parte ma kay parte te mbako a labi ma ngay pat lan wuro bay ko ko golle wonno de sham sin te ki ko en bes mu ci helbe ko ni cham ko yewu non jam Allah halim ko ko do wonde hunde e fodde wonde hunde fo wonde gotonde tan buri sanna sanna Allah halimo bonga so tayi non en jodimo do e radio mouritani en ganata ko kalde tawno en dañi ko mbaddi bi heewi e sugaade rimbe be sanna sanna sanna be hoole e umare meden Dakar ha do kaden reedu fouta he ha na de benen noxet ko heewi gollaade e enen nyaaji non ko enen di ko golle buri hala non sen duudim do kan xani jewtan ci tren do ko wayno Abdul Hamad Gedda do Samba Gurel Abdul Kumba Habib Jilou bo digi besum kuro modi ñob dal juma jaatul to bokk san san san Allah ko tayde andi wi dana way bonan wi dawa bonan wu bon tax wi dana way tawawa Allah mo man bokara won ko bi hamdu rabbi njaaj ñare madina njaaj so tay non dembe yoro dem joodi wodo en haani haala odo gorko toro ndam biya yi besilabe ko bandan ni kan so kan dara galle baam ana wodi sen ko def dara ko laara kala dara mala bi mala gel nere ko nere cerno say nur bar faata galo de sa cerno ko ante do kulle ko ram tan wallahi won ko cerno ma aw haali ala ji bo xal ta cerno cerno gamba o yi kala ko ne jungo bani adam ma ka sa laaba hay to ko ne jungo alla ko ko golle nagi ko kuy ko jiso da to wi da be tisi da da ba sama gumo da kala dem batoka sabal sama gumo da di sañu len ko suba kay ñoro bu ba sama gugo sen lu senegal ko jojo jene de nangu jene de na joxol lu ko hetti ci firi ko na ko golle buri hala nuddu ko ko wayno bay abou mosul genjo bu yero kumba bu jël bukara jëf da ci tardanga ka jor o so ko da andi mo waram mo ngari dal dal tawala ko do mbara ngeso gal ko do nyama hedda kacca wusne wurti be jede hen hejata ndesa al barka mbay mo so kee jogal ko be dana wor jogal ko tata ge kajo jimi hamme hamad liber hamme sada jimi bu nena sar bu kumbo inde kulle yata da lamdo al barka non ndo lobbu de lawe

nuti adam mo debinta ko kullum bonnan to e jeri bonnan bi alimadu alkarto ne dum fanne ginere ne webe har ko bane badal jamu jeri cho wala ko dum salam kul magge bawla.

tawi hande jambo subaka en min jottima dibi golle goto tan min eggirama nde min mbi ko ɓuro nanggam mawol balɗe jomimi lawol ɗum ko saritade tan.

bonnugo huuro al fasre galamol am paade ci bir sonay nokku de pulla gajak najo donda adam sir sadik ali je dem chami ko jamel sar gajak kewno bidde mamun dem toro do pulla de ber jeje ba galabi dembur accia ramata bi dembur accia do fof 2 km kenno bangi funnangi dum sere ko tammi sama dama ali muttar mo wuri maram je badrama chaande halwa kala ki da dengi dengi suba kay nyoro sidi nday o ciri ngol tibina ma tan yalla sar ngol sa ngol wa sama barke feñe do bi jibna fo yo wuf

koli ɓural ko ndunu noon wallahi ɓural ko ndunu sa ɓuri wawde noon ɓurtata ko wadde sa jibnama e galle bamma ka ɓiɗɗo gorko kadañ ɗum sappo e jeetati kula naati tampere ma fewndu manaɗa walla bonnañingeɗa ceerno mawro ceela aboubacar amadda ceere ceerno demba abdoul sambaw jubbani sambaw wuro korsa hatta mayde gandal hatta mayde jawdi hatta mayde aha ko gonga noon boy cahle sa naati jeere jumde namɗa boy cahle owo samba dientalma

0: mari julluy walo
1: o ko pulo debbo nelil naajo mari o nande ol ne kalte gila bungo sambera ko be ko le hedde ko wanaabe ko ne hedde kada nelil naabe do won jaari ala ci abou belal pulo debbo nelil naajo jibna ko ros beec o julni ko jeng nono mi fera se ko ol ne keddi si walo nekki ci ko no ko ngar ole galle ba mate ko lissi cerno jibi bubu foko do sobe ke wono ngol jar mu ngaw ayna be nay be ko wan tawdu bambe malik nan fulbe be jero be ketta be jalan i jam nan to sarna be be wono dum ngu welani ngayna ka modjani tari ko nayde celan foko fenande dokko ngari hokkaton kon kado anda pour le jassar naaji bilen faama ab morceau ke jogor ko mbo jël bukar jog gas ni tardanga kajon wu roso be ngandi waram be ngayel o wari jawti gera ha hokki ngati tre bindu guddi la sibinta mbuda haala foko bindu guddi kewno ngol ndal lo buddu lo doori tansik a manjay man hamme sada bradi de galle bamma

xama sama julli teelu maram haa ay famar ha marku misle julli ko na mel tan ma jam def sa balli hinna ko na ba ca ko de yalla ma kam won te pul itna ji def ay sa dem o gam ko de ko mbi jiti li min nam koy mata famani nak fa su tun tan kon na fam sakin ko ko waati tan ko ko ko tuba ga barke de kewno muhammad sambul e gulu julli faati ndeysa mi wodi ma mi hal so wonaabe gay tafe mbere goto ci gumnal takusan wallahi no ala newaki tam ko bu kara njaay penda ka jara njaay penda gilal njaay penda toror njaay penda be fokke di ko ñoro wana fi sara ma mamu samba korkin al barka ngare telle al barka ngare nyaawe habida amari ka jara bu kara jam toror jam kaari jawde galle bamma ndir ndir kewno won daru biddi bo tara mbol ko bulle kan ko pelle saaji arab jibi musa yottam bulle gorko birede ma kalisam bingen dum ko chambale de kewno nyale o ne galle bamma kul ma de kisias e kitami umar musa temba dum ko teskere wonno nay bam fu minna galar bugal jange nyaamo ciri mbeli mbeli teskere abe gande jante bamma gar ole gal baama na kibiti ci am na nga sino na patane jarga na nga saay ko re mamou sambalu yeda mariam sabal sabba korka al park sa koy jago bu gina rek ci tag star bom abou gal pen sere boro nay nay gi nay may gal baama kif na ci patane go u gina rek tam ko takkal si has mama kan ni hamadin faay ko cangay kewno kalen hala gallu ko amadou abouba garan fana galle ala didi babu ko moy rasin nok ablay sakke bo xar makamu boli yaay wa sakke na kan faay alu mana mahamme dem mana mahamme kan soxna tumbu al faka toro do fo ko fana kewno